jik na kachap mare di honan resto ku pankil ru re ripal na kin ka kuchik ta ane kachisa ana lepan aban kwana kin ka na banuman ko kana na ka kots erike na ka kultika cheru che hunelesh la eshli ka komon li conquista li halan halan chi cooperativas la eshli asociados la eshli asociadas li sahi poyanam li kokal li na kekele e chi tsolok rahlal kutan na ka samara cheru na ka chinak le chol na kunelik bante kele e resh kaure sinkile re resh kaure sinkile chol le kaushle ale na le re na sahun kutan la eshrah tesh okeng la eshrah tesh ken hang Resh que vals común li ángel li tentota abanuman sali junco chi cooperativas aban li nasik manzakal nat se junco tan la estes oken re resimkil chi upeh le komonil na anaunat na bali railal na bali chahkilal na talimang aban maguarajan ta ramok chi ku li el chi upeh sali honal na nako kaushlak malak na akere tal na takie kun raidal kun chakilal taramok rena inkajito el chubeh mala rena aranto kanat arana kui choko chi sakpal chiru disu am li komonel mala li kahun ka bala kui spanak na ke kere talaish na kui ho kana ko kaushlak mare kulah ka beh tarao chi ke kachol spanak inkaj khatel ka e mare kel kun kui li atin shaqi mala kel kun kui li na le shkel shkul o aran china le kacho lo chakie nak aran to kana nak in kachik to oke nak in kachu chik ta kach ke bals komon li angel li kwan rach chiku kana wak nak rachlal ta katau li chakilat rachlal ta katau li chibak na le li na chal sa li kachian sa li kakomonil sa li kakooperativas sa li kumpu chi na fech chi komonit li na kota liman kwi malak sa li kakunga balak kwi Udhaim ak nakakultikajak jeru rubelah. Nakakot siya kailin na tirailal, na tirashi, malakli siya akilal, hun elik wang. Kaan, mukot sach kita, pam na jokat si angelak jokat si kalpalat eh, utraklal tataw. Awan nak nakulman kain sa di kooperativas, kuila o tapakere tal, na hun railal, na hun siya akilal, na hun mahalal si panuman malakshtawman, Utan rasta ramok chiku, kebal shkumon jika kanfel, el chiube, inkara kulupa man khan, a railal, a chahkilal, a kibak na lep khan, ta kakht an rah na kaan ta okeng, re katichpal, re kami kisingkil, aban magwa re naktot ane sa kul, re an nak, to kotlik, nak taka el katyok chinik, nak taka shakak sa kalki, chichabil, ho tentorah takabano, Shpanak li komon malak li komonil li nashtaw li railal li nashtaw li chahkilal utahan maramok re chiru chikun kuare na taruk shkebash komon li kakhil malak rata er chubek ahan mare mapachik re hu akkwesh ka komon pokanak yoko chi sera ek sa li kyan sa shkabash ki arshkush se rekobera li nakulak erikin rakhlal kutan rakhlal i sakewk sali kungkuk chi muepan chi ruli lo plachuli ta a sali cooperativas sali halang halang chi kalepal sali kungkuk chi tenamit ahkwili na kerapi li pukte si bat esilal hain kolumakon li nimla sail chi polech cho kere ut li rosok presyon tashak li kakwa dios ta kwan kikin hun elik panak maani ahkwi ta isin kakwe chi ruli raival hokyo kochi shkiepal lusfar la orah ta a kaoshlanak Takal zash kialalil malah zash tuktu kilal Li kwang rah kyo kochi ek Aban nak taka eretan chan chan takwi nak ak kwang kochi chisa Usta la ak malah usta la o Ink ak kwang ke aban nakushtaw nakushtoch Ukanak nakakesh kakulale chol Ut nakagyeh kwere nak sa komonil Naru nako elchiupe Naru nakasikch kia lalil nakasikch anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal lina kulak sa ikakyan kona kiema nakwi mare kachit likam inka taruk shtaupal hunak li e janak tasut ir chakuchi hunak li kiwam aban sabaki kwa hun railal
Ukuy si kahunilo takat e kachol chiyo keng resti al ni el chiyubeh resk ash al ruwa ray lal haam Trelik chikyal nakto ru Trelik chikyal nakto shu el kumpat al Kuila at nakakwe kakwe pa nakakwan Nakakwankat kumpat aliha Chansan takwe yo kachit e barretal Nak ma hunkwata truk chinumek humpak al kautsa shkabanak nim ruliha ahaan utchan aban laat tento yokat raskyal palat resip paljan ru matataw hun lika ut lika linak anfelak sarika komunil lika linak anfelak sarikun hokchi kooperatiwa sa arkwina taliman klishnin kalduch ahkilal Anak kuang li hunahil. Anak kuang li shkep alkip sa atil. Nak kuang akwi li kupsing ip. Shkana kuila at nakak e akong kil. Kuntika kakwi akwe. Nak kulah kapek. Naan narake. Kulah kapek. Kuang kuchik lakuk sa shpendi chor. Usta anak kuang nakakwe ka. Nak chanjanda kuit sa liik. Nakakpek. Ud. Rahlal takanaw. Kana akwa eshko al eshahil poyanam nak inka naru to kahilak chihukan nak inka kwi naru takakaos na saan nak la o nim kita kwangkil sa shpenet halangjik li komon kulti kakke nak sa shpen li ruchicho chikahulilo hunakik li kakulo hunakik li kakwangkil shpana kokanak kwi nashtie li kakwa Arambi takatiki ut takakeretal nak kui kwan fli hunahil kui kwan li keok ip sa atin kui kwan fli kubang kui nakataw ru li karu takah mon nakatu li a renak tonume humpa al li haan shpa nakakeretal nak nimru ut cham abanan kui sa li komonil kwan fli hachok ip Kwangli mahekwang, kwangli kakalin, kwangli kyok, kwangkil. Takanawak kwi, nak maharuk, toruk chis taupal haan li ta okeng graf li tosteng a renumek humpakal. Takanak chichol chochiku, iskanakakwa, ischek, ischak, ischokal, khol kuchik chokle li sahin poyanam. Mana kanak kwan jalak karo na solmang jalak karo naraf panong kili hong hong abaning ka na shkaos larish chishunil lik arafru ta chalk mokon lik arafru ta chalk kulah kabeh malak lik karo takataw sa libe hong hong na koy bani na sasalich ol chishunilish laish lik anak akwa Lina kekele e chisholo minkili humho chiko operatiwas. Nakanaw nak kaw. Nakanaw nak honal narak. Nakanaw nak ashpas kuyuk. Nakanaw nak tento tak e achol renak kutung kakwilik angel lina anumang sa komunil. Tawanarin kuang kakwikun lina le. Likwal ahil ro takataw shla, takataw ro, ut takakechik angelak. Ut hain na koy beninak, takakekachola kwi chirabinkil. Chikahuniloli na ko okenza lihunghung chikooperatiwas. Sa liholoming, chulchonak, makwa hun komon na panun re. Liholoming, nashpano, kunchut likomon. Kita kah to atinak bikin o kita kah takabano bikin kuasaki likomon. Aman mahun kuwa takakausla mahun kuwa takakie na kun aku likomon taruk risingkil chubek kun linim la komonil. Aran maria kun litik tik yoko chispanungkil malak shkeban kulikakwangkil takak takakie chikokan shpanak ningkausla nak Mahun kwa taruk shpanong kilhaan. Shpanong minawak kwi nak nabalik ang heli naman man sa likong kong si kooperatiwas.
Udi par kwahwi kulak arin. Anak. Takanaw nak. Lihunchut. Malakharup li komon li poyanam. Li shakso reshkolomiki li hunhong chi kooperativas. Sento tishkian shpe. Reshpanukilik angel. Chichapil. Aman kwanah kwik aru nataklante. Kwan aru nakutun re lik angel hong ho ke na banuman sa li halang halang chi kooperativas but aran kwan kli chakrap hong ho malak li shi estatutos li hong ho chi kooperativas but rahlal tarah tanak sa kachol a chakrap haan in kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kwan nak shuo sera ikbayak chirish nak shtakenak marekak kunak na ko ok ho ak asociados religiosos y cooperativas harán la que escutan obresí para que chico lishkia la lili estatuto malak lishkia la lili kwanza religiosos y cooperativas aman chirish haan atyal makuan okchia makuan la hechia o la huchia o maichia o shka alchia a kokikla atho shcha al hundi cooperativa mare chalien chik harán malak shnachtila honal haan Makhijik shannaw ayak chirish nishkialalil li karukwansa dish estatutos li kooperativa. Karuna rashti balkhan na parelka cholcho sakal chaku nishkialalil ishtikilal chanrush panukil li hunkhong chik anfil. Ut karuak bina rashti balahin eshkana kakwa ana tento shkwa klesinkila kwichak tento shke alku chik chik anfilak tento nak to ok shna le ankil rish ishchakrab le gonfo chi kooperativas shkanak sa shkawanak ing anakan nao naka tau khulli raylan malak nako ane sa khulli mahalan awan kui naka nao utkyo ko chi shpanukil linka usay khulli komonil malak sa li kooperativa wal linko chik li raylan sa li kapeng aran okanak Ángel Ru, chupano kil ha'in, chitao al Ru, chitao al shkialalil, sin al rishrakal chi chapil, li hunhu chi shrakal, li nalek, li kwang, sa li halang halang chi estatutos, renak, kuilat na kanaunak, kwan aru ina, usyo chupano man sa la kooperativa, usta inka yo ka chi holomi, kwan aru lubakwi, chi shpaspal, chi shil al rish, malak, chi shnale bankil, aru kyo chi kulmang aran. Kawan ko ila at ing anakanaw kut yukat si kebal retan na kwan karu na kunmang malah karu kyo chinumek ing kaas ko ina ru tat ok chi nalipak malah tat kaos lak chirish malah na ru tat patsok so kan sakal nak ahel ru nalipankil ahel ru nak pakataw ishtyalalil lihungo si chatrak Tanawakah kuin na kinka kwanko kahunes sa li halang-halang chi kooperativas kwanke bakwi chi kalan nolam li na ke siloplis siya kwi chan ru li kanghen li kyoko chi shpanuhil malak charo na kapere si narak shkye balbiayin esh kakomon na maka naru takamuk kulak kapere naru na naulik li karu kyoko chi shpanuhil anak kwan usatakah shmukbal Aban mako akaan di shkiala li likwang sa li kooperativas. Naknakish og ho akolo minel na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Kut karuna ki manaran nak takwang angelak sa shkabaeb chishkunilep likomon di shkiala li kooperativas na katataliman kwi malak li okakoy chishkolo minkil. Nakasume la akwi na sa liholoming ika datok silpal kusilal kakwi chok akwi la at angelak man chok rebe blikomon li siya siyong kapang akwi chishkunis chal li kooperativas li chokat chishkoloming kil awan kunilik rakwang sa kachol kanalip hain shpanak la at sa la chakra binkil Yokat sumenkil chishkunil hana lepkhain Utkwi inkana kabano Cholchokak kwechaku Chishkunil likaru chik naru
chalel ta'apen chpanak cholcho chaku nakhkon paruakwi inka us shabanu eshkafamun nakakehun lishkakwila lechol salijolomin salishperesin kildish angel li cooperativas joakshkajultikachak nakanau nakakau nakanau nakcha'a kwan sut kwan honal kwan kutan naklat tatkanat chi inka chi tatauru karu tapanu aman karu narashke balkhan naklat choka chi kaushlak choka chi nalebak utinka choka shpanu kil kashel kel shpanu kil chi hoka an malaki komon li inka nashtau railal malak li inka nashahko chiru shpanu kil khun li kholomik Parehan li kanash kutere chi hokan u din kanash silrish malahin kanash nale a fu belah li karu okresh banun kil. Aban kui la at la chak ko chaku malahin kana katau karu ta banu sash awana tokyo kat sapash sik pash beul tokyo kat ri al ma hokka an sa kal tara li angel li oka kwe chi shpanun kil malah oka kwe kwe chi shuman kil. Honelik tabay rach takakel ka e konelik ra takil si chapil lipar kwang li katakalankil ut inkak el chubes li karu namok sa li katawf li ar jal si hukaan si maka na kutun re malaking ka el chubes di karu ra taka jal kakunes dal ut makwa usilal re chishkunile ebli kakomon Kuting arah kita LQR li aru nakarain ru li arah ru li usilal li sailal takah jal sa shpenya kebli komon malah ingka kuit LQR li nachal sa li takciik sa li alek utkon jik shkomon li narurah te kaushla laish sa le holom sa le rulul kunelik pandrah takakel kak Chisik bali usilal, chisik bali chabilal, chokhe sa komoni. Makwa kakwi chokakwe laat, yokat chikholomin. Shmanak makwa ahe haan, nakshakke sa anahe haan. Shmanak makwa ahwi haan, lisha sumela sa lacha khra inkil, nakshat shakli kukhun akholominel. Cholchok, analep haim eshka komon, nakoy beninak yoko chis taubal ru chisa sa kachol nakokwan erikin rahlal kutan sa shkabash ki abshkush kate kobera li nakulak chiru li tzuli taas li halang halang chi kooperativas kulmak li sa ipoleh chokere chikunilesh la esh la holominel chikunilesh la esh li asociados li asociadas chekal poyanam li sahin poyanam li kopal o ashkakultika kiamak e chol chisalok chichapil yoko chikulak sa shkintok li lok lakcha khaim kuli matane khakwi li nakhkete li kakwa dios kwan na kona kenao ko shekere tal na mali raila lakwi li yoko chinume kwi li na chahki chishkunil li asutam li na chahki chishkunil li lok lakcha chichot awan kwi la o na kwan to kwan ko narah na shkena ka akun li nim la matan li kyo shkebal pe li kakwa dios renak toktaruk to oken renak toktaruk takakyal kakye chishpanun kili kus chishpanun kili chapil chokreb ebli kakomon chokreb ebli konkep chikakat chokreb li nake ilok e chokreb akwi tishe shakapang ere chishpanun kil li kholomin chpanakaan kun li matanek akwi li nim li shekul li shetaw wakshkahultika mare Inka na tanaw, karuchik chi chahkilal, karuchik chi railal, itachal sa kapen, itachal sa shpen, li ruchichoch, awang kuy li kakwa Diyos, trah, to shkol, to kwanko arin, to takachal kake, chi rilpali hunhok chi nale, chi shnumzinti li hunhok chi esilal, chi shkepali hunhok chi kawresin, cho kere laesh, ut, to tekya lah kuya ke, chi kangelak, rena klikin, chi shkunil, li karute banu, taruk akwi tes el chuber taruk akwi takatau chishunil de kanhayalion bala plikomon tinga na kanhelak tinga na chalske us tarak tishairu
ustaraj yalchok awshlankil chichabil salishchol majo erpi taruk tishkauli parajuan nashrairush panat yal aranakana aman makachosh panunkil renatoshtau juanat yo keshi angelak laesh salihunju chico operativas nakoy benibi na taqachalakwika chiri alihunju chiapuin aman ho nakikere tal pani halang-halang chinaje hukam na kakil rak chichunil analekain renak takakolik kakun shakalil takakolik kakun kapal takakolik kakomonil man na kwanak makasa cholat na kulmang di railan kwanak akyo chikulmang sa halang-halang li rokruk li katyanamit kotemal malak na pali komon yo chiraw tesik ko kano sa kiero kela na maani sa ako kung kisyo am di kung kung kahwi sa rupi ka ko Dios ko kano kawhi taka sama chiruha anja na raflan to shu shani raflan to shu rosotesi at yan na bato shu e to shu nime man na si kahung kan makan na kuro chishman ke ko ay kahulti ka na si akili akin na si akili kahung si akali na si akili kahung kapal kahkomonil aman kahwi ni nakanake anak takakyal kake reishten kankil ke chitibete takakyal kake reishkol kalke utre ribali hongho chi akwe renakho kain sa hongkutan yoko chishkyalban li rusilal li metse wakwi li ashke manchak pubela nakakanabi sa lechol chishunila na lebayin eskanakakwa chui pale wakwi li chikal poyanam kwakwi li kokal man nakakwang yoko chishkyal hongho chisolebal Uti kan kanau karu naru nak kulman. Aban saya tengkuan daish di nak beh cukup beh rezit balik bahkui. Renak cukup kain kunadik kuangkat lish saya lish chon. Cukup kain bi shakumon. Sa shakik nak kuah kucik sih kan aman kikun linim la saya chon lah cukup re. Kuah kui ni bantu sih ceru li honal sih kere re rabin kins dia kuskus fede kubera.